Da pernah berjepi gitu kisur yutam ni kiti yang uma anvil tu tre lalu kilok kap radio ro hai ni por wanda anjepi iklam hajrong ke panggud ang brief history on the state of Meghalaya. Yeni iklam di HE di kong ni wanka.

0: Yo bangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong na tan ma, mto yong pi. Ha pendu na pi bam tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wo bangi kte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. U yo iko ikia upura. Pendu na ikleng i blo u chini. Na yung sudang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Nei ba upat ba da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya. Shillong.
3: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kelite kit nai bha wole ya ka special intensive revision arjar apaun ru le ne David Tuan to yo pen tikna nai bha em pertuit pi ha ka register tab bot.
4: Oh, kam te. Yim ka mo le.
3: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha u le ma. Bet mat ha ka epic ke Yong P. Pendap ha ka ni ko form la de emi 111 ibu to wo pen bet.
4: Ipen bet. Yeyi.
3: Kam ikala ithau chong ithau sa ibakala bertuj ki bertuj by address yong ki wahayung ki yong pi boy m ki wasa chawi boy m ki wato irta yong tho bertuj ha ka register thap vote yong yo ki thap vote hai por election
4: oh du gai te ye bathan idiam kam
3: nei ba ka register tho bertuj ko wa bai pen yo ko le ne pen tikna ko yong yo ya ko hok wo thap vote wei to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
4: de biang to Wuro iwa yito wo yong a de biang lo.
3: Ske ba pi, ku ble chi jar ngo ye kre lang yong pi.
5: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arjar apon ru. Dyang sa bha ki, pure pitikina ye ki pertuj wa ki bit wan ki wa kam. Pandap ya ka ER form wa penman ya ka register tha vot ka wa bai. Da em kam chu pi, phone how number week and day sun not. Download ya ka app neven ta ki nong tha vot neven live pi ha ka website voters.eic.gov.in dene la ha ka website www.comeghalaya.nic.in ko vot ko yong pi to ko sur ko yong pi em kam pha ye chimanta yong pi da won ra chi pi da chief electoral officer meghalaya

Da yaw apun tem je pi ye ti irwai tum se hi na ka film jab we met. Upun tem na je pi ye irwai yong ka film guides.

ta lok dei ti rai na ka film kites i rai wa de episode del q ye mera da biang i por wa pukot na iye ni ka program ki rai na ki film hindi ka program ko wan chapi na ka akashwani chwai ti por da biang we so ni wa ka shlong akashwani hey wa we up i ya ka kubor hektin chaintia ti chamon we i ha do i por nya runa chi pau minute ha ka urang pensiang chapi ki program yong i por da

0: Jalmet ko suk ukmen ni pi ki porlok ko ap yakani radio station yang I kini to ka akash ni juai bro one chipi na uchi spa I point wi megahertz fm ban heni studio yang I am nga ubisliel mi op de kar
1: wa nga ka clandestine ge from ni bre one ra hp ga program ga ba kar pang ni benta yang I ki control klo kini ko program one ko chipi r change dia ko ta to ga sngi nang kong wa ga sngi wa so yang ga dia hey pon ya or pa jalmet
0: ta kamu itip lang hi wara ne gasngi hoki kon ganiam tre le kamen gi ya gasngi ba ne klam ta ne i le ki yut kampia e ku play ba ne klam mi pi wara kam tam mi ki prolog nem tre yong i ewa kani ga ba ne klam yong pi udap ko de i kamen ni sam pha how news nem ar cha ar bon ro we to wo yut program tu jan mit wo yo pna pan snyaw pi ye ga wi ka program go kerpang he yo i u ya kli te kit wo wi u nong rwai na mo nong tho sur yong kani ga chong jua yong i u te to u u ma jo dickinson chang chai how api ya ka luti yong o he wa ka man wa do yo wi ka award na po ga hello me khalia
1: ye kani ga ye kli te kit de chin da u ma tre po ta lang u man la u wi me ki yut compares yong The trap boy chicken nigga yikali to get Tanya Abye V. Irwai, Nakacho, Young Uma, Rico Malalu, Iu Pertu, Borwa Cordor.

0: kamar jo snyawi wa ka jalayong i ka mekhalia man ko kowina ki state ka wadapau ha ka tem ka put karwai ka siyong kamatip i dang hagini ki singi kwa da dem ka sorkar lang ba ka Hello Mekhalia OTT platform dapan man ko ya ka Hello Mekhalia Music Award ka waman itimit ya kinong ruwai wapau nam yong i kam jo le ipan kup warom ya kinong ruwai wadapau chakamat dapan lok hai ni por lang ba ka studio ka Akash wani juwai padiyang siyang bahay pi chakani ka program ki kanro nga utre bok talang emi chirup wa uwi na ki para karo wadiyo ya ka nam job kamu Emerging Artist of the Year Arjar Arpandru Padiang Sang Bhai Phi Chakani Program Yong I Chwao Lai Chakmat Ton Abi Ipen Timit No
1: Ta Kublai Sibone Ya Ka Akashwani Jwai Wada Igo Ngak Ni Lat O Em Lang Chrup Hai Ni Te Iportu Yong Nga To Uju Dikin Son Seng Chai Te Kat Kam Kastich Nim Yong Nga Wan De Timit Ki Bru Yang Nga Kam U DJ Ryan Nga To U Wachong Wasa Ha Chnong Jwai La Thal Bo
0: Ma Jo Kam Wa Tip Imo Phi Man Phi Wi Na Ki Wa Yo Ya Ka Ni Ka Ka Award Hagani ka Hello Mekhalia Music Award. Ton khana chwai I kamon ilai luti yong phi langba kani ka sap yong phi ko MP hagarwai ka sio la ne ye chok phi khonai I kamon sdang phi ye kani ka banta.
1: Lada ye kalam mi hejing to tu ang pinga tu phanga sap mo. Isnya yong nga semen lada ye kalam mi kat kam ga jing stang ga yong nga jis khet nga to manonong chan nga manonong kalam nga ku jet gi kam le om pu em ong manong ruai te le de kalam ba ga sap sa chisin kani to go wi go wa ngam jo em ngai to nga em sap on re ngai o to wa ka wan go wan go wi wa ye yu man mun chwa nga chat ok lain ga lain la chat chi competition lai ruai o chai tu lai kalam o chai ha den kat tu kat nis nem he por wa war ja khat san yo e ga lat ha ko chnai sur kan tang padar man kam wa ong ngai o e nga chnai phi ne ta man da chna ta kwa ruai da nga he ta he te por yoga ga pisa mo ha din da chna te sur ki brul abangi ki te sur an yoga the commission go yo arjar tangka te heti porong de ka tulai chat le de job ter yo paisa le de rem de do te mande yo ga te arjar tangka ngo gani to ka luti mo wo ka mai jakpo te ne tes dang ga gani ka luti yo nga te mem chim por ga do ka de te boy ti bo ka man je boy usya sup yo paj ba le ni bo jing kar khu yo blai tang wa hadi ne tu stang o lair wa jik studio ka leng ka leng chemo to wa te duna commission te ka man le ko an man music producer panai ngai ko ochna trak dangai te yile o stang no okore ha listenem kre o ha gitik por kemo ba yo enjoy yo bam do yo ti slat ti thadi le to sacrifice ko out laptop and gi ti recording khanang wa yo yo le danga hi yo yo full payment la ka chom man le te hiti por bu thong ong ka chom man le ba yo to mi no ne yung mi ne yung bay her ta khan yang snem man mi ne te ong yo sa asmen yo ong bay upor chang ok swait mo te kemo ba tu to ka por go wa iyo ongam ka thama yangahi pun yangahi yo yin ka jala jong te hai ti por mi ne yung da stang au like ku cha gi ki dap kare ti por te hadin list nem iwanga da dem kur chut o cha ki in ki suru ki bala chana yung pun poi tiar poi tar an hadin itu por ga lockdown chau yo ti tiar te mana poi ga lockdown da mai te da sedang ga do ki do kare ti por te hai ti por ka mo ba ki supai yo ti supai na ya to me to spa ti chang stang ga lu ti nga mo dai supai chi yung ti mi da po la thal bo no chwai te mane dep nei te de yo de supai la da kwat ki buru ti por te nga ka man le yu da da cha chang mo pleng ti por te yo ki ti ki mystery chi bet ki suru ki yo te ga te po sa palang ga war ro ha do we yo te laptop and then ti recording na do ti por chi sne man bam por go nga yo learn na no ka man chuna trak yo ti bo ka manu u te mo pul ni chuna yi ki ni ki music ha po ka laptop yo produce ta din chi sne mo da dep ka de te stang na au tip chna sur nei te stang ni ka luti ga yonga
0: taman sel su a mo wei wa bon sin la de i hi ku nei kam i wa khian ma khani kam i wa khian bon sin i wa he yang i rap chak man ta ha do poi pi ha do wo chna i ki ni open me the pp ye ga ni ka studio
1: yes
0: kamon ir kom stang pi hoi yu khana pi i ni por
1: a ha ti ha ga tu por kamon ong i pi no hai ti por rang iga mong bai ong bai dang man he prathai wa do mi mom chwa pe mu hai ti por am ha do ka teo biang gi ni gi skim ni gi te wen wan ta hai ti por mut da kaman le amut ka te nong ba wa da ki ka lai le ngam tip sau kamon batai pi da kham nap o ile di sak de mut da i lut over ajen i wa ka wa ada mut ti over yo yo ye ti tiar te te re ki aku ja ja mut ki lak pa ja ki ti ja ki dap kra ego mi re tang wi a batai le ne da tang yo yo ai ti tiar ta ga jing lut ka man ka man ti por ye ka laptop de yo othet kam wa around nya pusana jar pa ga laptop and then kita recording one thread or the bundle give you your aid kan ja offer chi set by yang focus right te por pa nga

0: hapo sofa hajar tegi teron ni tiar arli thit ogi wat man ka me ni kho ding yong a
1: ta kamo ang ma hadu opo yo tipi kini ka hello me khalia ton khanai I ki de ki jingmut ki wa kini ka hello me khalia man yarap ko kham tam ni kini ki bru ko em sap
0: la ye kalamba hello me khalia nga hais ni ayong nga semen hadu kat tenga yaro ba jo ma not politically but yero ye ka sarkar ko kat te hiwar present sarkar ko wa la dai kalami mun chwam em kam gini ke buksier kat ni mem mi kalami tang ye hello me khalia li all sector woro gi banta de yojing rap to la dai kalami specific mure jing to hello me khalia house na do ni snem arjar person arjar poso gam to starting arjar person the launch kika tanga to ubru wa melin ba pet u investigate ni ong thu takit tamana yo gan hello me khalia man na kong mod em chim serious aga hadin itu nga register aga man register aga te submit gi videos ki yonga hetu por submit aga ganika short film ga yonga ko pertu thu ema ya ta yujia hadin dap submit aga nga ang boy mo simpor po bisa tang hadin itu yo to short film ang silak silak tengka ta ko pisar sang go boy su gi lesin ci benai ta hetu snya ang man yarap no ga financially yanga ta kadang lais nem hadu gani ganti em khalo khalia ga te de yarap ko de submit music video man gi benai ta ka le ang pi yarap ko ne da man tu ide yi im ja ka po lung ba gani la man ka maki sarkar I submit yi gi video skiong I per video ko music video cha 5000 ta le tali cha gi ci benai ta le 5000 kata ga poisa kat ketulap sarkar I sinyo tam to duit te la dam yo di pi music video submit sigi vlogging all those thing taman ka jingira me gohlo me khalia ngayu ong to gani to ga big step ko ga government chimbo nei benta ki artist kyong im to no norwai no chna film warro included ta ga te to ngasnya ko wo ingo oi ga hello me khalia lang ba u sar kong rat sama
1: ta hey to wa gani ka hello me khalia mo ki yi de ki benta la ne ki ki criteria ki ong ek te nong wei ki wa ka hello me khalia upadyang go ya kiwan kiwan ki ki video le ne ki sur ki ong I
0: ta la de kala mi bhai criteria ka mang ka te ong de pen rakhin wari ki do ga de ten rei ka man last time kini ki music video de pele charge po youtube padyang ba ki kam ngajing sedang kan ni wan de pen rakhin gi to wa mhoi de pele pi si te hab e no pe ki fresh mod hab shoot di pi te me hab rai te me pi yo e pi chiki an la da lada ikalami professionally hadu de katel mun po emu ang open jinjar ri gi artis irang katte so hagan ni season 2 tangwa lada emi wani wan gi jing bakala hai video le ni ga mai mi to ir kom rai pi we sur mut mem biang sink mo te ga tu la ye gi ong gi pim kan ta gi henre ong gi pencana kam gi te temu hadu ga te ramai pim em de per khin ri ga irang katte so
1: temo kam ong de khana bi I kata ka jing lu jing sep ka hado ka te wo poi bi hado ni ka lo me ka lia le lang ba ki ni ki bon gi bon ki wa stang bi ne liang ka yung ka sem cho support cho encourage ki pi
0: a ka de te sem no ro len wa na do us dang na do mi yung le ka pli ga bai chania ba go ngam ong kam ong chi ban ta man ngam to bro yo mi ulai dang khen le am jo yo ulai ka dong phong jo yo pet ulai ka ba em le hay yung ba ne a te ha di nei tu dong ga bai yang ko au mi ni yung yo stang ga ni kam yo nga te oh kalau mika orang lek kuat misa jar jar boy terbakal tim ini lek si mi tahu ngabai peri ten temud em izing percaya hai temi yung em te wa orang kang lu tim em kat ke stage kung ada belai aku bayar dia gua kemat bay kadia ada gua kemat bay arngut kia kemat bay lada job lada rem lek kemat bay benang kong pos oh ya ro lada rem lek kau ya mud kete to mud mje oleh izing kerjaan yo just 5% bay
1: saya sok mau kam orang em te I izing ya to kikon curug aku bay ini hi open man kam ong open man brui ile man red ta hai to wa ganika ganika ka award ka mon poi ka ta jing mut jing parkhat mo hado wo ya le I ganika award ganika hello me khalia music award mo ka mon jet ki ap wo man bi wi ne gini dong chap ai
0: ta ko nang ko ngai jing to wani ka award ya nga le man pan khnget ko nei da wa hai por ro palet ki ya kanika nomination form nga me apply ga me apply ga da me te te nga ong a e dam ga apply ne tang wa ga last date yong ga submission nga hai por ra lai ku ye chlo mo nei da nga kit ba ku cha phone na po hello me khali ya ong ki pat pdm pina do stang ga kanika launch ga ni ott platform te kwa you nominate p originally na po janti hills mo as an emerging artist of the year to ngasnya ku mem thano pa jangai te te isor le ki hujit na ki tu ki music video step upload I mut ka rukom ji dong ki to am to ki video ki wa himme gini tuntu henre gi wm hapo yong ga hello me khalia app te da select ki hadi nei tu one you ji ada bu no gi

0: tau na po jaintia and from Khasi Hills and from Garo Hills lengot ki chocha
1: ta haya to wa kan ni ki kamong video ki music yang pi ko em po hello me clear hado ka ni kat won ta lida dep you upload
0: hawa hanin ladam bakala de em ki kaman kaman ha po khat so khasan dali
1: manda rabon moi te lai lu tv kamong khat so khasan dali to wa sok te kamong hadin with the dep you nominate i pertik pi mpunur ong wangaror cha select ama kamon sinyal pi ha pe por wo up wo yang pi ger sol kat won ngut pi ki won nominate i ko ta Yeka joke kategori.
0: Yeka ni ke joke kategori kamu kemunru ni angu di. Te iwa senyang suk tu hakeni ke award ceremony tu kesengi yang kehilu Meghalaya to amu yu ang das the beauty of the show ma. Wata wa miat ba ilek wata wa im em tip chwai rau jopi. Iya khun ni po hai te. So daman gua kam ga jingi khun gua man pen kende yu nuot mo kende mesin. Tengah tu kesengi amu yu piwes tin ba. Kerpe ba. Urem lem hoi, ucap lem, dan artatin, tangwa, adi yang hawa kutte mpansi, jing sikit, dihap yang hi, tada yang o, tehepor wa kelam gitu, muda ki yuno, nang dua ibu lah ya, tipor le, tak kaya award kau wehe bah, teman apa mi bertuit te, kemana ni da wai teko le, bagi artis ki uman, well known artis ki, wada pang bah, apa mi kali ale.
1: Ta haga ni ki kata keri wa rokat wan ngut rok pi, ki wa nominate ya gini ki award. YPUA
0: mod kat kami mah yo anjing itu aku kata M kategori kamu kan rutuli jika V kategori kau man semen icon of the year we are the rebel kasantelin kategori to yang gi film yang gi male artist best female artist and then emerging artist of the year best MGMP artist best gospel song mod pun jen kita M gi kasanteli kau vivan to kan ruto kata kau yo the rebel icon of the year
1: the year pi pun che cho cho i imut kanika kepertut yang kini ke award kopi yok pi.
0: Okay, kat kam jenis yang tu yang akan di emerging artist of the year dalam berkelato kini to ke mut yok one artist lagi ke artist kiuman sedangku emerging kiwadang mi wes sedangku gi ha kini ke feel yang ki.
1: Ta ha kini ke award kawa penman mo MP kat one mut kini ki lene ki nong ichi benta lene ki participants. Ka roughly in number
0: yes.
1: Ma
0: ka lada ngadangi kelama ba dan berkata ba ga tene dawa yo abon tali ge award ka santali kategori example kam one job jolan and one ba and em go vi sun minong ben mi bim jo khi ba pa em gi ha kaleng kaleng kategori like 2 or 3 em gi ta kam nga wan em go vi kategori tadang perkat ong is very challenging namari le nga gawi kategori yo ikon ki yo gile so thawi khon tamut ga tul nga bam che ba ga tang wa to adi ha ku te the job then the job he
1: the lengba ka ni award mo ki de ki men toy yo phi na ka ni ka award ki de man ki kamu ong e a sia ba ki phi le ni em hi given ki project le ni given ki contract lengba ka ni ka award
0: ta ka man ka te ilem butip ba ka te ka ni ka award tang mut sia tho man de au de gi le phaw jar ka price mo e gi ga pisa ko le phaw jar tang ka e gi chrup ba ka certificate ka man go em kam ba nai to ka state level award kini plus ega ketut kau manga domi check te kita roni egi an kawala dai kala mehjing yo wan semen cimet jing sao komen to ide wong amut kat ke state level award yo tesnya ko te roni ko wa sao kor ro inga ko mangate wan
1: te lang ba kini ko award ma ko pi de yo pi dang em cho cho i wo pi yo le pi cha kamat
0: to jing to te kam wa da cho am jing muthi ya hadin wa da dab on apo ka mur hadin wa da dab stang apo mi so dong apo mi khalia mo sti dong ni da timit ki paj ba yong a mi ka thong yong a wo da ready ka ni da pang kre ik sur hindi yo per chang o pen mi yo la da kaman rekaman bo et tani one click ma la ni yong tani ka te ka ba la ni ka te ka bentai nga ta bo ye yo ku hak liang yong ka hindi music
1: man sao suk ikat ka jing trang la ni ka jing ang note ma ko wa hap man hi I kam gi kan ro khanang wo mo sab ai te iwa isap italan iwa I ami man sao suk mo ikat ka man sim ta hai to wa ka kani ka Meghalaya hello Meghalaya wa ka kubor ko wa phi kwa phi pun sao che ki para kan ro hai to wa kani ka hello Meghalaya le kam jo le wo sao gi wo ap ki khanang wo ki le yo yo gi ya ka ika motivation ma kanang wo ki bo em sap em phong ha ka ni ka rwai ka sio ta ka yi ka ka khobor ko phi kwa phi pun snyau che ki pa ba kam jo le wo encourage che ki para kan ro gi yong e
0: ta ku place bon ti che ka libe sa sok ba

0: Jing sao yong a samen ka jing im sin go kwa we ye ki khandro hum ta ri khandro hen re ka ni ke opi ka ni ga lo me khalia to just get im sin go na to gi khanna man bai man pa khandro havro gi liang ile ang ipi ban bo ka ni re yo yo ka man jing char gi ni ki man bai man pa yong yu ki ka ni ga lo me khalia la da pi ne asarom pi pen mi pi le de la ne ring pi le de su wai pi te i was suk tam ga te man go kani ga khi apol me khalia man langba mong em kam sap telen pilati pi chat chat lati pi ruai ruai lati pi chat chat ti pi chuna chuki chna kani to ang pi man ga jing kular e gel me khalia to o janai ba tanga yi ko em sen to i won ni won pi kwa pi le le be me mo khang pi la ra kwa hi manong ruai man kwa pi manong chat man kwa pi man mystery man kwa pi man president kwa pi man judge I don't know kat wa kwa pi man be me mo khang pi la da pi jwat ijing mujing prakhat yong phi thana ga teo ong pa ji ga sngi ko phi yulu ti phi nga da bi yule de ka mu dj ha jong stage man chwa san sne man chwa kan ni nga de ma jong stage te pa ji ti wa phi kwa phi prakhat ki do po ga te ga sngi chiru kre stom yong phi to ka ka message ko kwa e jing to wa ga hello meghalaya to khub le chi bon hello meghalaya and personally khub le chi bon sar konrad sangma ne dao de yo yo ka man sdang phi ka kan ki journey da yo yo da batai pi thru social media platform kaman sedang pi ajar ni yang pi kamu artis we da chana jenga pi le ye ye artis kiwa kat nirta te khublai chibun ya ka jing wai luti yang pi ya ka ni kelo meghalia ko pan man jak po ya I ki nong ruai nong tem nong put nong ak ha po ka jela yang ni te ka kan kurus ga yu kwa ong kham tam me ki khandro snyau bha chim ya ka ni ka kebuk siar kat te hiwan ham hundo upen ham hundo u sakhi e henre stang no ukap chika bha po elo mikhalia yo snyau pi to han pe ya kat ni ka wasuk bha u im la ni ko mai ja ka po lang ba ga ni ka platform da da de ne te yi pi kure wa charot le mem pher tang wa sin stang pi po elo mikhalia encourage e pi chinga ga ni ka step o mp po elo mikhalia
1: Sao sukma ye ki te ki kanti ne pi kam wo pun kut yew ong wo to ka hello me khalia man go kam ka karan san la ni ka platform ko wa I yo yu pun yo ye ka sap ka talent ku I emi kam wo ong sao suk I I di emi u ap syong I hi kam ong boy rap I sari mu khajak wo YouTube ta ku ble chi bon ma jo ye ki ni ki e por wo de palek pi wo ya sheri wo I ye ka ni ka benta ta ye ki perlok ki wo apko snyau ye ka ni ka program ka tu do poi chukut ka ni ka program e ku play ye pi wo ta play pi por wo ko dor yang pi wo ap wo snyau ye ka ni ka program ka is kamile wo dang kerchan pi I ne vi che vi por wo ap ye ki program yang I ka program ki kanro ko wo wan che pi man ka jan med hai por nyau ar pau ka sni nang kong wa ka sni wo so yang ka ti yao Tekat tu the boy cukup, ku play ye pi warok.
2: Terpelak dia api sunia tentu ya kaya kali tiket. Nge ejen dia api cipun jeng mentai. Kam tam ya api up ya ketuk ke Johnny. Walai lengba uwi negi. Artis yang waya ya ke award. Emerging artis yang ke Hello Meghalaya. Jole ya itu isur no ucoa yang ma. Riko malalu ya pertuit por wakodar.
3: Dikitu ki program da poi le chukut yong ke youth program gani ke jen met iku play pi perlok ki perlok ki apa sinyal gani ke youth program yong I tepen ken mu biang ipi ki perlok ki apa gani ke radio yong I wo nang ya api I we kam chu le wo bot pi he ki social media account I ke teto ha facebook kam chu le wo ke youtube channel yong ke akashwani jwai he ju po le pen ken mu ye pi yo download pi yo news on air app na play store ya android kam chu le na app store ya ki use iOS.
2: Terpelok, hai ni por ngaga kelanda setiap berat.
3: Wangau bisliel mi opir kar, ikhublai pi warok ikut apa senyawi I. Hagani program. Kublai cipun.

lokwa bi ga ni ka program yong I nge ja sao phi ga tu ka program go kerpang de ben ta ki lokhon ro yong I bat nge ja chan ka tu ga yo wa ya kli ticket wa wi ni ki por lokhon ro haliang hakliang ki kam ki jam ki yong o ka sap ka phong go emu nge ja chan ka ni ban ga ka

hewau ab ia ka kubor hektien kasi. Kan bagam te ye chamon wi iha do ipor prau je hakaba na ka station yong I wan raj pi ye ki program gurang sa. Ipor adap I pradunaj pamlet gani tok akashwani chwai.

0: suwet pas ngi hayong sungkon panalier naita hayong pagentoy hadulong hayong lato hadulong hayong suwet hadulong ito ta sungkon kiwa upindep ki chaliang kamairai katwa u potor wan wo sungat suwet upindep ki yer tungkon hayni hayor ngatwa hayor ngat nain wahyong nikla kamju haju por kachot sandai ye hadu hayni kachot sandai hapindep ki hadu nurong mana dep ki pindep ki kata ka chot sandai dan mit yo hier ki yo band kong sixteen hayong ngat wa hayni yo ra ki ya ka ye kata ka dinklam yong ka bipun bon ki ta open hier nungkong ki ya ka dinklam yong ka bipun bon hayni hasi emainar mana dep mit mandi yo berta ki dep ki kon rai yo doloi ulang do wagi besan ki berempian nagi dong ki tenan wanan ki yo ki ra ya ki ya ka knung ya ka dengklam yo ka bipun do nei tai wan ki lemban lume ki jam ne ki leng pun sia ki ya ka hapo tu na rai ni mana dep ki te kam kata lo hoi u hier ki pajda nei tai yo hoi u pun hier ya ki rat ibi hedin ni
1: De yo haro ya klam wa ka kong hun bait kar go man ka assistant secretary young women's welfare organization ha ga wada onga
2: te ne liang nga priang sa bha wa e ku blai ben klam su ok men ye pi yo yo i dei chek dei kia te nga kam ka assistant secretary young women's welfare organization sen raj wai he ni por mot hai to wa ka ben klam i ne liang ki kan thai kam go women's welfare organization sen raj wai dia lei kamon pun phu pun phi ni ga ni ga be rin klam na do ga sngi pun sing mulong siang mu chai ne vro ki kam he ye to wa ka be sen rat i ve e kam i ve e ti ga hi dia lei pun phu pun phi kamon khnang wa ga ni ga be rin klam yong i yong man ga go he wa ya
1: uma da wan cho lamar wa manu member yong ka sen rat juai de e we klam yong u ha ga ni ga sngi ha ka wa da ong
0: nu kong ni chap ko wa ko nai phi wa to ga ben klam to ga cha niam mto ga cha rong ko ye he wa wa ng ga cha niam mo to ga cha niam ko em ga kular ko em ga yu tang sedang ga to ng kular kun ra da ga ga sngi ga jung ga ku ho de ga ku yo tru yo nya wa sa ha gi kan tin ga kha do ga ong ong ha din de ku ku ong ka tu gi khmat brum chen chen na de nya mi tem de o bru mar khman wi tem o phi to su du kisin haka chis nem dani haka tu wanna happy o emma so sni le yao the hate pi view e nya tang wa buru haka tu po ga nya wa sa o ga buru o mi jubat jubab kon da do o ko au yo an me ka tan the hay ni em ga ta porom ga ni ta kular wai wa ro gi kam go po cha ka ni ga kular yong kon ran em go yu tang ro ga lamba ga tu yu tang uro wan ga siang dur ga siang nong rim ki ye uro i wan la i ha open claim ta ga ben klam na do ko ngo ko dem ko su ko chor ki e chalap chliang ke kenya ke kriam wan ga ta ding ba ga tu yutang ku yutang ko u kon rat o wan wan pun deb u he ta khmat yong nya wa sa wo ti bu la ye ni ta lang ba i chwa di blai yong se important wo wan ra o chu pertai wo ya lu pi hakan nu bunai ulai fiam tu how nu bunai ulai fiam tu ke jumpa kra e gani ke be ne klam em ko ne ba to sha to i wa u kon ra ri ho wan ra u nya wa sa ni fiam em we no no o e u we ki te ki blai ki se em ko ye e ya dai ke ri o ni pertai em ki blai ku ong ki ne ne ki blai ne jrong se tibian ki blai chu ong ki blai tau em ki blai ha yu hasem ki ni ta awra ha por ulai niam le ru ko mi ilele kini le hejo ipor wan gi o pudeng buram ye kata ke jingwan yong kunran ke jingwan yong kunran ha kani ko jok ha ko por sha to ika yo ka mo da ong o mi chemde mi mark man hande to ye chema fi to ha te dur i wa pi kam gi bru wai bi ha po i rinji yong yong pi kam i yung yong nga apo man sin yang pi o man ko duwan yang a yp o wan e gi ko ku yang ko ku ye pi ha yp ge te ko duwar pi kon mo ngam wan na he te yung iwa emi git di jao o emi pot o emi si i roi ne te dao ha kini gi so sngi ge le yao ko kollar hi ko kondar ko yutang hi o ongui i to kwan ki o pang kho ji ide ne do i mesin mesngan ne do i rinje ni nyot ne do i perkat perdeng